dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya, ulat-lat!

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Yapmeet. Hari nam pukul 8 malam.
3: Guardia, sama di pabasta. Ewawiye! Yeah!
4: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segunanya jalan.